0: Botongo popo chidungo akanga legena ngoso alimbi chigana pale mungongo yo yo
1: mungongo yo mingi
0: mungongo yo mingi pepe
1: nga na ngoso betizo aye pepe
0: sola ayeke kanga lege na kwingo ti mama na molenge
1: si amuwa moko na nzoni dutiti sewa nga na chikodro
2: so ayeke tongo mbela ti ndokua biambia so ayeke ba tene ti seni maboko na maboko na ndokua ti kwaru ti be afrika
3: na peko ti so semeni wali adu ino na kabinet ayeke sigi na lo gbani-gbani so ayeke ye ti be ti lo pepe lo saraka mene lo hon de terrain ti lo nga lo ba pasi na hondengo ni
4: wango kpale na peko ti dungo molenge alingbi si kanga lege na ni nga alingbi ti mu tongana wali so si awara kpale na ngoi ti dungo
3: tongana mo wala mbeni wali so ayeke nduru na terrain ti mo si awara akpale tongaso ku pepe nga hio na ndanganga
4: ti kanga lege na akpale so si ayeke ga na peko ti dungo alingbi si mbeni wanganga so ahinga kusala ni nzoni abembendo na ndö ti wali so ayeke nango nga amu maboko na wali so si ayeke gue ti du
3: mbeni kapa ti mungo tongana zo senge atondani lalango balako na oku ti nze ti mvuka gusakusando ni baluse na omene na danganga mama elizabeth domicien nga na danganga ti bria nga na danganga ti bwa
4: alingbi si iko ibongbi oko ti kanga lege na ndö tingo kpon
3: mungo maboko na awali ayeke kango lege na akpale so asi na peko ti dungo so ayeke tongo mbela ti ndokua gbeyon gbasa bande ti seni ti azo na mungo maboko ti emc nga na unspi na défense ngingia ti koyika

0: Yvan Barry, Sylvain Bernardin Redial, Radio Ndekeluka.
1: Jean-Pierre Garasuma, Kaga Bandoro, Radio Ndekeluka.
2: Batangafu, Guy Florentin Andicho, Radio Ndekeluka.
3: Boali, Jasmin Wabezele, Radio Ndekeluka.
4: Honorisha Mundonguru, Beloko, Radio Ndekeluka.
5: Priva Rodrigue Lepangaboa, Radio Ndekeluka.
6: Mbaiki, Dieu merci Vancial, Grévico, Radio Ndekeluka.
7: Ria, Gasmala Mustafa, Radio Ndekeluka.
8: Jeskes Govoto, Alindao, Radio Ndekeluka.
9: Obo, Moïse de Bakwa, Radio Ndekeluka.
10: Lola, Emefaitanaise, Radio Ndekeluka.
11: Jean Balipio Bangasu, Radio Ndekeluka.
12: Bombari, puis donc tu gets fait dans la mort, Radio Ndekeluka.
13: Innocent Bangaziambi, Sibut, Radio Ndekeluka.
14: Mayanga, Dedeketeti, Radio Ndekeluka.
15: Michel Martial Boboya, Mbaiki, Radio Ndekeluka.
16: Minala Stéphanie Jan Bokula ngonga singa mbramrai pe ngonga sosi igotu waterna bon aventure ngomba katiki ronda litia sango chinda pasuna ngati kodro ko jeune kwe bon aventure ibarala na
17: ibarala Stevenson Herbin Walo i baranga zukwe i tondati anduru sangoso na nduti a wa mungu wango bale otana omene so alundo na yati a gbata osioti bozum si a debayanga tala na ingaso a on matangani atambula na dawati akotazo ti kodro komandati o mpendi Frederic Wagbinu debango yanga so atambula tongana ye
18: Debango yanga ti awa mungango balako na wakoti dagbatani atambula na gbetile ti kota komandati wampende nga na ti akota azo ti fango mwanga ti dagbatani. Esteve fi ingmona wabingo tene na nduti azo ti kota da fango mwanga ti buzu a unda na afine awa mungango ti dagbatani ti tene alasa kusala na yati tatene nga na ti tene alasa kusala na livi ti batango nzuni agbakuru na amosoro ti dagbatani ti tene ala ti andi pepe na yati akbali na ti zingiri tongandisi so si india afa.
19: Makunzi gbata na zo swaga mapokota. Aswa de batianga tala na gbele ti ndo kwa fama mwanga na gbele a peuple kwe tene ala sa kusala tala na pengo ndia metonga lango sosi ala donja na sese na legri tama kusala tala so fade a sanction a da sosi ndia provar du sado apet tene amuna ndo tala etonga ala sa na legri na pe osi fade mi procureur de la republique so mi bak ala donja na sese ipet tene imo le gona da devanti mwanga sa ade mwanga ndo tala
18: ti kota komanda ti uampine Genevieve Shurubade kapaso amulege ti tene nganguti leta aluti na yati Batati Bosamtele. Ti George Babali, makundi batati Bosamtele, lo unda mungo mavuko ti amongeti kodroni kwe, ti tene api aluso si ala lekere azia na sisi, alingi ti tene abagigi.
20: Kena bati ya kwa mingi, melaso ike tondani na zingo azende na ti kodro. Populasyon apeti lango na zende, apeti tei na zende, apeti duti na ya zende. Wala pulkwa ifo izi sante na tere ti kodroni kwa wa ibando ya mbawe, sefade ike tondati ambena kwa so ike na niti sarango.
18: Na ligiti bangondo ti ambena mongeti kodroni, aye mingi angbati tene asar na ati kwadroni. Ala unda na afina kota zoti da batani titene ala zana sisi amena gere ti kusala lakwe titene azia zinde ngana titene azilege ti swango ti angu susi akanga titene batati busamtele susi agetonga na asambi lege ti uampende alimi titene akiri na pendere ti loti kozo. Frederic Wadbinu na kiringo na batati busamtele Radio Ndekeluka.
17: Na pekoti bati ya dema ti azo nando titene ti barriere so nzoro koni akimiambe nando ti giti lanja mboko kota zoti kodro agwesi azi barrière so akna ligini pepe si akirna ni na kilometre balu senti batati bangi kusala ti zingo a barrière so akna ligini pepe atambola lani na bikwa okuso a on destin de bonheur wilikon agolani ti bakusala ni imalo
21: na mango mingi chawa pengo na pururunga na kutukutu barrière so eke nandoti lege ti lanja mboko ayeke ndoso si ayeke rongenja na maboko ti azo nga na mbage nandoti barrière so ambeni ando kusala tongana ti élevage nga na ti seni alingbi ti tene asara fade kua nandoti barrière so pepe zingo barrière so nga na kilingo na ni na peko ayeke mu ande lege na awabeafrika so ayeke ge na ya ti gbavaka gumba ya ti bongi ti tene ala tambula nzoni edi delphin vondrumade useko mokonzi ti bungi so ayeke kanga lege na abarrière so ayeke na lege ni pepe na bi Afrika.
0: Barrier ni sui ziso ake barrier sa kina ligini memwane ki tisu ani barrier ni alani ge kodwa kon lani jona pe. So agaza komisari achi nevem ge aza meri ge iba ke barrier ki agana yachi kodro. Sa si ipu su barrier ka namba ki tisu anji matene ala bembendo na nushi njoni tisu ami ge ti kodro.
21: Zingo barrier so agana ngia mingi na becha wabe Afrika so eke namba ge ge. Ala fachala so aturugu so se azala namba ge ge na ndochi barrier so aeke rongi njana mambo ko chazo.
1: Ya taxi moto isa ko ongi yo amina charbo ma ma 500 ongi ati fo pendun dia 50 ou papa 500 yo anga me kiton nga di trezon nga pma la so ina nga ngangu so si pe en liberté
22: so a prasi so la pete bidja pe mazik ala ngale ke karmo ge ina pe me so prasi so la bi mun na sina gouvernement so gouvernement a mo décision que non tout bare quoi sina ngale ndambo ko de quand même ina pe
21: ti tene sa kanga lege na kiringo ti mini barrière na ndoti lege so a kota si kodo ti gba vaka gumba ya ti bongi a faso le examen ku sala ti contrôle la cc omer de le dogbia wa to kwa lezo ti gba vaka gumba ya ti bongi
23: akimini kuta ouf sola so a population ti nivem arrondissement a kinani ngia ki na betcha population la so ngati barrière so a londo ti tene a lungulani e kina ekip ti mairie ti tene bembendo la pekota barrière so ti tene encore ti wusu wusu akira encore nando ta barrière so pepe
21: zingo barrière so e kina ndo ti legi ti la jamboko aga na pekoti zingo ambe na barrière ni so e kina legi ni pepe na yati akita kodro akota si kodro abacha la so a ekinzoni ti tene azamini kusana sisi ti tene asara si a barrière so zini akiri abagigi pepe.
17: Na pekoti kotangiati betia zo na ndoti zingo barrière so kina ligini pepe na mbageti lanja mboko isupe fadiso igweti bateneti kete danganga ti kodo ti babongo so akina kilometre balako ti bayanga so atinati akota pali mingi ngwina ye ngu mingi anzoni wanganga aikeda pepe si agbakurunga kuti tena sara na kusalani aikeda pepe imatene nandone na yanga ti wago singatie Prosper Seke Kwali.
24: Atato si pia lo seni plus ak mwapoka danganati babongo lege ti ayoro wara wongi jata la soke sa kusala danganane aike ngangu. Nandoni, bali itamena kbakuru ti kusala aikeda. Inu Samara, ake laborante, ngana bagye, loko chef de poste de santé par intérim, loko muna yatene nandoni.
25: Na danganati gina babongo, azuti kwa kwe ungoti aike oku. Osho, ake alaso aike sara kwa na ya dangangani. Na okoni aike sinziri, na mbege ti ita ike na zuti kwa pepe. Na mbege ti peti siriji, a wenti kwani atia imingi. Ataso ifa ungo tige ake mingi ape mekbale tige ake teneti pata. Ligi ti warango pata ti ake giseni. Tuwana seni ade defana ipata pe ikena kbali na. Zwa wara pata chilo ape ligi ti gangu na kwani anenengo.
24: Dangangaso ake gina buru ako. Tugangu azu duku bila na mbagi ti kodro ti bayanga ake giyeso ake ti songoli. Inu Samara ake gibetilo tuwana sipia lo seni plus akai mungo wapoko chilo.
25: Gimotoso ake na hospital ike saragia eforti tokana ako bela ti mbegi na mbegi, swat zuti kobela ni italo keba moto ti akena kwa, zasi logi moto chulo wani, tigulani eke sola, ike toka azuti kobela ti nabayanga. Tongana seni, amwa ankono mabopo ape, tongana tiso imbati ma na ateneso tongalo, onande ake jwane nga mwukete. Iti tene na meri, ti bayanga iti tene nga na APDS, iti tene nga na guverma ti kodro, ti bando nandu ti kete danganga so, mbati tongana seni azitere, danganga so ariskande, ti china sese.
24: Amena wa kodroni ala fatala so tonga muna la ordonnance ala ke waramena yorona ati hopital pepe sala ke vogina ati avaka ala fangaso ungota gbogbo nati dangangani aike mingi pepe ala muna la gbemba ti seni ti maboko iyo dali ya kwaliso Prosper Seke Kwali na kirimo la keto kroti babongo da fonono ndeki luka
17: ingbala ko ina ndoti teneti seni ti faso na batati bangige ungoti ambena maseka wali balako na uku na ndoni tongaso ala la siala wara makandata la nabiko okuso ona pekoti ni mandango akodeti kwati gango a kekete wanganga wala a assistante de santé so kusala ni kwatambula na tinze balako na uta akimini ngoboti kusala sosia londo na mbageti bumbi so akumomboko nazo kadeska imatene na ndoni na yanga ti Diana Tatiana Goli.
26: Ndoku sala saki na gbetili tape peso irine ke kadeska, ayeda ti ziamini kapa ti mandangoe na sese, ti faina maseka wali na ndo ti tene ti mungo seni, na ndo ti tene ti masini, ngana amina kusala ndende.
27: Apeze, ma kontene kaleo.
26: Na iringwala, ala soko kapa na hachi mandango iso, akiga chumu makanda chala Chamberlain, oko chala soko kapa na hachi mandango iso.
2: Afana ye mingi nanduchi seni chuzu. So molingbi chitene, tongana mbako bela tongwa so, molingbi chit inga yena, yeso asonlo. Ya goto meti mingi chitene isara yesi sinanga, nivo so a doktora eda, paske ingango eti asina nivo chala pe. Do tongana ibani, alingbi tene isara, isara alim nangangu chala pe, itokwa na wanganga. A konseyi mingi chitene, tongana zwa mu yo wagana nte ikpo vilo ikpo lo ape. Il faut y baka même carne, tu le solo bona hôpital à consulter le, amena le ordonnance à le gaffe à dépé sa traitement.
26: Pérance, au kota la soko kapanati mananguesso, le tisati lo amasekawali so azia la colo, chigana ata marata mananguet osu.
3: Ambachi misala du chinanga da sela kina itisa a pepe, mi unda la mingi chitala décourage ape. Même si ton anamogu école a eu a persi, kolia le néglige mon mais école a pechi néglige mon père. Ton mosa école, mais du chi autonome, mon que vivre bien, sans koli mon pechi occupé na se wachimon, sans koli mon pechi occupé na mou l'engagement.
26: Théo Time expédie on dit brico, le kiringa le gars qu'on andocha et sala kiku, na pekochi ala soaga manda isu.
4: C'est vraiment l'engeti isu ala mandam beti, il prévoit fadina yatin ze balako, mais gunala jusqu'à ze balako na ota, ak sengia pem tenti santé à ringangu mingi. Il faut l'engena inga inim joni, ala kena moboko, soak yapu, titena moutonga, idea centrafricain. A salinga na eti santé, ak sarangia na tereti zope. Ni la la base jusqu'à l'associ yati formation ta la goto mais ce kuna la que dit tenen comme ngangouti na niveau kadeska a limbiti tenen il rendra la opérationnel maintenant fait et tout cas na sage na yata clinique privée ou na yata hôpital ti eta tenen la sara sage sala na tinze o mene
26: mamango eso unzi na biko ku lango balako na ako tinze ti vukati nguse keda na mungo amakanda gana debango yanga ti ala soko kapana yati mamango yesu
17: na sangoti a wanguru ndemboti ndoti banda a wapikango wanguru tibe Afrika alundubiri na batati duala so ala lundubiri na ndapreti gwena Tunis likodo ti Tunisi abamarati bazo bangi aguti kokapa na yati angiati wanguru tifani baluse na omene tisikingwa walombe ti agbakodro ti Afrika ndaliti akoli mandakuni akotondani gilaso titene awunzende na lango bali use na omene tinzeso yekeda na sangoti awanguru lakwe ndembo tigere a mandango kodeti kusala ti awa urungo fololo balako na mbrambra so aikia wa Bay Africa aunzi biri na mbageti kandoti kaimba blasko na atibaba kambrambra so federation ti Bay Africa ti ndemboti gerese alekeni na mungu mambuko ti ndoko ati FIFA yini so akimulige ti tene awa urungu fololo so akira warandara aonti kuzo ti tene ala sara na kusala nzoni.

akina ndo tipika ngo singa chibage chiyo babilosi kwa singa china kunda ndozo ngonga balako mpenzi baloko ndo ngoko ngombi na ngombi sina ngonga balako na ngoko tonso ndalcha ndu kusangu na pekuni bon ambeti chi dungola kana ambeti chi atu kwa chala la kuna ngati singa kimbi Stevenson Herbert walo Jessica Modwa Joyce.

0: ndosoka azo ota awara kwa biri na yatingu ti poko akimbrimbri mbeni koli wali chilo ngana mbini mulingeta la oko.
1: Na lege cha kambisa ni ya Fabiana tenala ya chifangu si nguni ya onala de chite na wara a korcha la pepe zifere wabange akia korcha se waso lukite na singa chio ni zifere lesini.
2: Akibiri na ita 14 ala goji vokozo mbagi ti kutangu ni poko kiri ngotala la vokozo na kita chola kisi na ngati nguni mulingeti mbini na wali chilo na mbina ata mbini use lo kanga ako nizo mamana kanga lo poko loba ngola ka nwai na yata la chola ke ushu nani aigime kete mlinge nisula amina uza sara ipo zonjono bea sovelo sara suska ngoiso inala iki sara tenazo mitene juralist ade iwanga wanape ningi laina pasi karambaki ti kutangu nido wasea mwanyen traversi ngona edape asara zi ala mingi aikera vita ibusa ala isigina susu ala isigina yama ema otoro zuku ala isigina nambayika
0: na peko ti adema ti batia zo barriere so a irini ti nzoroko miambe so akena lege ti lanza mboko akuta zo agwa zini si akiri na nina kilometre baluse ti gbata ti bangi
1: akena lege ti kusala meni biri ti kundu so abateni ti kango lege na barriere so akena lege ni pepe sango ti destin de bonheur wili kan
3: na mango mingi cha watu na kururunga na kutukutu barriere so yake na ndoti lege ti lanja mboko ayeke ndoso si ayeke ronginja na mamboko ti azo nga na mbage na ndö ti barrière so ambeni andokusala tongana ti élevage nga na ti seni alingbi ti tene asara fade kua na ndö ti barrière so pepe zingo barrière so nga na kilingo na ni na peko ayeke mû ande lege na awabeafrika so ayeke ge na ya ti gbabaka gumba ya ti bongi ti tene ala tambula nzoni edi delphin vondrumade useko mokonzi ti bungbi so ayeke kanga lege na abarrière so ayeke na lege ni pepe na biafrika
4: barrière ni so e zi so ayeke barrière so ayeke na lege ni me mo wani ayeke ti so ani barrière ni ala ni ge kodro ya kon la ni nzoni ape so aga za commissariat ti 9e ge aza amairie ge e baa yeke be barrière ayeke aga na ya ti kodro sara si e pusu barrière ka na mbage ti sandi mbaa tene ala bembe ndo na ndöni ti nzoni duti si amenge ti kodro
3: zingo barrière so aga na ngia mingi na be ti awabeafrika so ayeke na mbage ge ala fa ti ala so aturugu so si azala na mbage ge na ndö ti barrière so ayeke ronginja na maboko ti azo
5: e gi ataxi moto e si ayeke hongi e yo ambeni acharbon même aye 500 e hongi ate e fo e paye ndo ti a50 ou parfois 500 e wanga ambe kito nga ti trésor nga apema nga so e na ngia ngangu so si e paye en liberté
6: so apre na si so la petere bedi ape ma ti ala ngba lege ti karamo ge e na pe ape me so apre na si so la gi mû na si na gouvernement so gouvernement amû décision yeke noto bare kue azi na lege ti lanza mboko ote ka même e na pe
3: ti tene si akanga lege na kiringo ti mbeni barrière na ndö ti lege so akota si kodro ti gbavaka gumba ya ti bongi afa so ala yeke za mbeni kusala ti contrôle na sese omer doledogbia watoko ale zo ti gbavaka gumba ya ti bongi
7: ayeke mbeni kuta ouf so laso apopulation ti 9e arrondissement ayeke na ni ngia ayeke na be ti apopulation laso nga ti barrière so alondo ti tene alungu la ni e yeke na équipe ti mairie ti tene e bembe ndo na peko ti abarrière so ti tene encore aye ti wusuwusu akiri encore na ndö ti abarrière so pepe
3: zingo barrière so ayeke na ndö ti lege ti lanza mboko aga na peko ti zingo ambeni abarrière ni so ayeke na lege ni pepe na ya ti akete akodro akota si kodro abâ ti ala so ayeke nzoni ti tene aza mbeni kusala na sese ti tene asara si abarrière so azini akiri abâ gigi pepe
0: Alexia awa mungu wango bale ota na omene so alondo na ya ti agbata osio ti bozuma deba yanga ti ala na yenga so ahon
1: matanga ni atambula na gbele ti akota azo ti kodro ti wampende sango na yanga ti frédéric wagbino
8: debango yanga ti awa mungu wango baleoko na oko ti dagba ta ni atambula na gbe ti lê ti kota komanda ti wampende nga na ti akota azo ti fango ngbanga ti dagba ta ni esteve fehing mona wabingo tënë na ndö ti azo ti kota da fango ngbanga ti bozu ahunda na afini awa mungu wango ti dagba ta ni ti tene alasa kusala na ya ti ta tënë nga na ti tene ala sara kusala na lege ti batango nzoni agba kuru na amosoro ti dagba ta ni ti tene ala ti ande pepe na ya ti akpale na ti zingiri tongana ti so si ndia afa
9: makonzi gbata na azo so aga na poko ti ala so adeba ti yanga ti ala adeba ti yanga ti ala na gbele ti ndokua fango ngbanga na gbele apeuple kue tënë ala sara kusala ti ala na kpengo ndia me tongana na lango so si ala dö ndia na sese na lege ti sango kusala ti ala so fade asanction ada so si ndia provence so si ape tene amû na ndö ti ala e tongana ala na lege ni ape aussi fade mbi procureur de la république so mbi baa ke ala dö ndia na sese e peut tene e mû ale gue na ala da devant ti ngbanga si ade ngbanga na ndö ti ala
8: ti kota komanda ti wampende geneviève chure gbadin kapa so amû lege ti tene ngangu ti l'état alo ti na ya ti gbata ti bosam tele ti george babali makonzi gbata ti bosam tele lo hunda mungo mavoko ti amolenge ti kodro ni kue ti tene apia lo so si ala lekere azia na sese alingbi ti tene abâ gigi

0: Kwa kwa mingi, melaso wike tondani na zingo azende na atikodro. Populasyon apeti lango na zende, apeti tei na zende, apeti duchi na ya zende. Wala pou kwa ifu izi sante na terechi kozo ni kuwa wai bando ya mbao sefade ke tondachi ambena kwa so yike na neti saramu.
1: Na legeti bango ndochi ambena mouni geti kodroni, aye mingi angbati tene asar na atikodroni. Ala unda na fina kota zoti dabata neti tene, ala zana sisi ambena gere ti kusala lakwe ti tene azia zende, ngana ti tene azile geti swango ti angusu si akanga ti tene bata ti busantele susi ake tongana sambi lege ti uampende alimi ti tene akiri na pendere ti lo ti kozo. Frédéric Wadbinu na kiringo na bata ti busantele radio ndeke luka.
2: Ambina sangoni aike so adanga eti karno ake bapasi mingi na yata langoso.
3: Aike nmangati so ala kina kbali ti wango kobe ti tengoni yoro ake da pepe singa ala demantere ta langmangati so si akafan mangati la iyo pepe sango ti evaris krasa dieu nolas.
4: Ungo tira kwe alimi balota tongo susi ala ake upono na dakanga na bigi ti karno ala sisi sara kanga su ala dematere tira mingi tenti njoni tengo kobe ake dape legi ti tene akai kubila la tere tira nga ake meni kota pali tene ti kobe sara kwa warape ake meni kota pali susi ake nopo ala na bigi ti dakanga na bigi ti karno jan karara leke membre ti soti civil
5: iso bunge ti mingi ake tagi kondisyon ti duchi tia ita ti soa kuma kati kanga ala ki dematere tira mingi tenti apali ti kobe nambagi kanga nambagi ake tenti tretemon ti adosi ti aita soa kuma bagi kanga ambini aita ninga kaso tenti adosi tia a de abale gina pe batine imungu soti gina mecha kutazo si a nyingi jitene ala atile legi jitene tumaji du sisi a ita swata na mbalika a nyingi jitene mbajala sinambadu nga yunga ala jitene ala amilore kondisyon ti du jitene a ita swata na mbalu ti nyezon da rezo
4: ngiza sosi gobrema mu jitene a mu mabu kono si kanga su a kono ape a sara si a zuti kanga su ala ki du jitene ati pono gana ti bango pasi jirmi susten pango jiser mezon da refi karno
6: dati kanga ti karno tongana so alaba ake basikanga so aita ti so ake na yani adutinzoni embe tombera aussi na partenaire so aka partenaire agrégé tel que ONG église na aita tinzoni ben ti tene ala dabe ala toujours ti gati mu maboko na aita ti so ake na dakanga so teti niza so ako muteti tengo itala asuku na nduzu pepe atukana iso son 5000 ikisara ni tongana ye
4: Abumbi shwa kena mbifili tapepe Ake demateri chala mingi nala sosi Ake bate na mbifili na neti zo Aunda chite na mwa boko na uzi kanga shwa na mbige si Tene tifango mga chala gu iyo Nga chite ne Nala mwa boko Selvi duchinjuni na chita kanga shwa la keda Ivarigo sa jino las karno Tafono ndeke luka
2: Dangangati kete kodo ti babongo So ake na kilometre bala kwa ti bayanga Atinati akpali mingi na hata anguso
3: Nalege cha sango niso yu wakana mbage nika afatene A wangangani ake pepe Akumba baku uchi sango kusana kita pasasi Akusana na nopo na mbagi nikasi yazo suwa ki yazo chuko bela demateri chala kamingi.
2: Tene ti mandango mbeti na yati asangoso aketi kozoni ti tene mbeni wali a soutenir testilo biri na dasindagi ti bangi mbrimbe na mbaga ti departement ti letre na yeso a irini histoire.
3: Iri chilo ake Roselyne Clara Bringa sina dawanti ya mombo cha juriso ungo cha zona ke oku ti kodo wandenga na ti kodo ti be Afrika lo sartene mingi nando ti mamateni chilo sosi abateni ti sango kusa la mboko na mboko koto chi popo na popo chi koto chi franzinga na koto chi be afrika na leki chi ekonomi oloria sang amuna isangota
7: akina yati onfi blague ti dasinda gichi bongi na gbiti leti asewa a collaborateur ngana ala so ala ki awa kodi kwa chi kodro wandi ngana la chi be afrika si soutenance ni atambura Roselyne Clara Bringa jinkingbanya afayi nyesi apusulo chi soro mama teneso ngana peko chi pikango patara na popo chi lo na awa kodi kwa so ki na kodro wandi ngana la chi be afrika ala gboto terecha la yamba tifa notchilo
8: Bringa jingi banya le jury ici présent au nom de l'université de Bangui pour formaliser cette admission le jury vous attribue la mention très honorable avec félicitations du jury en tant que pionnière dans cette filière. La note est de 18 sur 20.
7: Roselyne Bringa Jingingbanya a failli nyesi a pousoulo ti soro mama teneso.
9: Mbiye da ti soro mama teneti misoun banga ti tongana yike ti koni njoni so atene teneti mungo maboko namba wala so te ti partenariat nando ti konomi ti kodro na ti mbi la France na kodro be Afrika gemi soro 1960-2013 na soro ngwango iso kwenye dana eda to amingwa na 1960 la fa legezo be Afrika awajipanda se ti lo enga na lege so si iba longa kono mi ti lo ko ma ti mai na ti nguchi sa ki use na ndoni bala kono taso akeso tonga na ibala ndi na kodo ti yeti ngwa sia asele kaga tonga ala gaso ala mundo ti se se kona ya se ala kuti ayi ti kodro na kono mi ati
7: ju doni pa mo lo solo ki wa kode kwa na da sinda gichi bongi afa akpalisu ala warani na ngwe ti sungo buku so
10: ngwe interroger azo a azo so ake ayinga tene na ndoti ayeti moniso parfois la keke
7: sorongo mama teniso akichi tene amulege na amasika wali ti kodro ti bi afrika tonga na ti akodro wande
3: Chabongo na kanangati na tante de Saint-Stéphane engominaton ibarala.
11: Ibarangala Alexia Félix Ngbanzi baoso kwa madafano na ndeke luka.
3: Isa atene na ndochi ndembochi kamba ekyabongo kuti bazubungisi asina makati tunis biyawe.
11: Nila la kuti tene la koka pa na ti kapa balusa na ndoni omenati championnat d'Afrique des Nations. Sobwimbu ya bagi akoli na tonga la soti afana gereti manda koni ali ngiti tene fadi atondani la soti tene a unji na lango balusa na omenati nzeso ikina yani Alexia.
3: Na ndembochi gera ake iri chabongo kuti bazubungisi bongi si akasigina nyande na biko shoso kiga si wa fango giretin de bunala elosh enza afatene ni kisigande na ni
11: si iriti ya ba marosho sa kisigina ni akimbrimbiti tinala kwa la pika hamba ande mbote zingu amba tena chungu na kangu chungu wati Afrika chungu saku sandoni baluse na mbasa mbala soa kiga si kwa seti bi Afrika akipika ande mbote lo uchiko joni na lango baluse na ushule na lena kwa seti Mauritani nga na lango baluse na miombele na lena kwa seti Burkina Faso kwa seti bi Afrika akipika a kapati zingu amba so gilakwe na kodo wande tena chisu si lando chiko zibi Afrika ni kaf adaida ipna peko ni pepe
3: isartan chinde mbuchi gere lakwe aike mandangoye tia wa ungo furu balako nambramba tibi Afrika sosi ya unji biri na mage ti centre technique kaimba blasko
11: ala mu lango umene chitene ala manda yesu si ndokwa federation chinde mbuchi gere chiko zibi Afrika lekeni na mungo maboko ti ndokwa ti FIFA ake chitene afana wa ungo furu so afini akodechi ungo furu ngana afini agere ti aiso si azana ya ti angobo chi ungo furu ni na ndio chidu ya mobimba
3: ndembo ti gere la kwe akiande mo ti zingwamba ndal ti suli ti la kwangasi amba ti gwe ndembo ako si ake pagi gina mpoko ti bi komite so
11: ndembo ako so ake pika nina ngbongo tani si ake tingi ice don na FC Tingowa biri ake as kangwa ti ekol sa kinda bungbi ti nur islam na forfeten ti solo gapenga si FC sepa lo si lo kinda bungbi ti el royal ngu ako na para
3: igo na mbaga ti bombari na ton isartan iti ndembo ti gere akiande mo ti playoff ti ligue ni ti la wakasi yangmanga ti tena gwe
11: nanda preso fade ake nouvelle genera Génération tu kwangusi ya kinda Olympique Real ti Grimari ngu se na para na ndembe soki tete so Alexia Olympique Real ti bombari ya kepika ti lo ndembole na lena total footin da sima ake na tangati langoni si ya kitimbi na ngunga utati pako ti komite so la soso Olympique ti malumga na uziti ipi tourna ilo na mbage ti la waka igo na mbage ti lo bayi mbumbu na mbage ti mongu bandu soka so ke pika anda mbundangi ati suligni na ngunga utati pako ti komite so Saint Georges ake timbi na tourbillon biri ake EF si ati na dawati es don guse na ako
3: demochi zangi chimunji nani akiata ngatan demochi league chibongi nambage chi akolinga na kutakate nambage cha walisi yangwa chi tena pika
11: la so so ti fasuna ngonga use ti peko ti be komite so fafatsu nambage cha wali horizon akepika ndemole na lena 92 bon tout club ngasi na ngonga uta na ndambo nambage cha kuli asopita kitimbi chilo na gospel na ngonga ukutila kwi mazanga kitimbi na galactic ngasi tanga ti demochi la suni akitimbi chilo i trésor ngana plateau na ngongo mene chila kui
3: Sangoji da fulano de kilo kati mwa kuchipekuchipe kuchipe komite chila inga so aluchi gani ngati mwa franzi ngani ngati kodro singa na kuzo fadi akoka pana inachi sangoni la juu ati afunua chanzo la mani singa na natoni de Saint Stéphane engombe singa ngani la buna vuchu ngomba kati kiro na chimu ngomba boko chala chini mbiso ikir na kamba kuzala na mbage chala Martini Rudi
12: singa la mengi na la Alexia Felix Mbandi singa ngani na wabi Afrika kwa fa fadi siku utaiko jioni tena ambiti chini mandanga ngati dumo chala natoni sangoji da fulano de kilo kwa
7: Ala iki gibecha la nandoti mbeni sangu, ala ingape wala iki tatene wala vene, ala kanga legi na asyona sangu.
13: Ala pika singa iyo na kundu ti stop patene ti dafono nandeke luka. Awago singa ti e, ayeke dati banda ti asangoni, ngasi ala limbe ti kiritene na ala pulili.
7: Ala tukwa a unda ti ala na SMS na molongo ti singa 74-10-00-10. Walanga nando WhatsApp na molongo ti singa 70-08-29-58. Walanga nando banda terre Facebook, Radio Ndeke Luka, Fondation Hirondelle.
13: ala zia a anda ala pepe ikwe oko itiri bira na teneti asiona sango
14: stop atene beni pialuchi da fonono de kiluka mamboko na mamboko na union européenne nga na coopération suisse.
15: Ah koya yekwa atele kengani le kengo ya kiganzu mesu tonga na mole trape ake ganzu ni tonga na nye

0: sindati akondani itimbi tere ka bobi tama sika sosia kana mbege ti bauru
1: kisigida yeke yeke si bauru aluti penga mingi na debiso itenga sigila mingi na la kosa kana batati bauru na na mambere sia la mada fonon de kiluka kwa singati ya unzi awa na ingati peko igwani na timini region de titene ima kwa singali alambazoni

0: ndenge wabe Afrika tikoli na tiwali beni kobela swa dirini Ebola awarani na torti kondro sese ti Congo dipanda ngana Uganda
1: akondro so kwa angura akondro so alimbi ti wa kobela so leyoko tongana kondro sese ti be Afrika ataso ale ti wa kobela ti Ebola na ti kondro pepe
0: ti bata wabe Afrika na teratisioni kobela so ndokwa gbena biaso batene ti seni a una na zo kweti batale ti longanganga
1: ti bata teretimo ti bata asiwa timo alimbi mopagire ti angobo so sukula na maboko timo na nzoni ngunga na savon fani gbani na ti lango oko oko
0: mgba yongoro na mbeni zo swasa akobela ti shofengo tere lode wala simene asigi na tere ti lo
1: nduyama so alondo ti kui na ti ngunda pepe kweloro iyo na danganga soki nduru na tere timo tongana mobaso mo akobela ti shofengo tere
0: tongana moba mbeni zo swasa akobela ti shofengo tere wala menya asigi na tere ti lo gu iyo na mbeni danganga so eki nduru na mo ti tene wala mo ire numero vert 12 so aeke sa akusala lana bi senge
1: ikwe izileti ingangaanga ikwe ikanga lege na Ebola
0: so eke tongo melatindo kwa gbenagba so bate ntisi ninga na wabe Afrika ngana zo so mambo konalo

ibarazo kwe sok na terezi fonono ala kwistila ingaso si ala kima kili monanduti amena kota sangoso ona ingaso ko joni ko yak nanduti demati amulenge ko rosak na bageti bria na ot koto so la dematere tsara minga la tenena ya tsiango isu ki da teneti nzingo ina legeti amena yi tonga na zembenga na amena yi sok na mboko tsara tonga na wen ak na demisoni ati kodron mingi ya sara sera ki gibe tsara na tamlango tsara yamba na ati kodroni na peko tsu si da fonono dikiruka vunga sangu na ndoni so na leti londo kama yati batati bria aina ka tonga na yi akuta skodro azana sistema na ngobo tite na bata sedu tita mulenge skodro sala limi tambla yamba e ke sala tena ndoni na wagusinga tina ati batati bria gasmana mustafa ngamini so siki kila ndoni na inga so akitene ti so ala kwala inga ni teneti da manango mbiti akizigi na tikete mini langu ndoso yoko amina da manango mbiti migi angwatra gina hata zende yeye la si akina gundani ngbanga ti ensi aina ka tonga so na peko so si da fonono de kiluka bileti ngana ndoni na leti londo aina tarati bianga na pekona ndi ikisala tena ndoti so avubeta zunga mingi na ndoti banda tere atana be afrika wala kodro wandi sala sala tena na ndoni mingi na inga so ake tena ti kwati mini zo silo ke a ilo tonga na influencer maratu ake use ti grande bretagne ngana ti nigeria lo kui na pekoto si afatene awa nga fatene ake manga ti so lo gufale ti tene lo sara mini so si a ilo tena operation na baga ti thailand ti tene a tere ti lo ti koli a kono na pekoto si lo batene tere ti lo ti koli ake kete mingi ya sara si azo asara tena ndoni mingi na ndoti banda tere alakima bibetara gina ti kwa singa ti so.

0: Tongana sufa de tenaliti kwa singati so na atikatati briya na ati otkoto amulinga ti kodona ki gibetala mingi ndalti na ati ndangangu isiki da teneti nzingwe na mboko tsala na legiti azembe wala na mbina indende afunse asara sera ki dimateri tsala mbagi na mbagi siala unda ti tene aturugu abemendo ndo ti tene tinjuni du tsala gasma la mustafa sangnenga tsala
1: finika pa tinzingwe ye nangangu so abagi ginze mingi na peko ti sarango kusala ti aturugu ti patango se du ti patani na yati ambena vaka chia chilango so amungo ye nangangu so atambla nduru na tereche ponchi samba so aikna popo chibigbata ngana vaka chibornu ndali chikse duchichala ala so akpale so andwala ala sara teneni si ala yechifa iri chala pepe
2: kom bile igwe rondre visit na malade na hopital isa 19h30 ilo ndoka kiringo ti ando chi ponchi samba zo az na sigi 4 person amwa kuta tene na zembe ala muloro ala tumba yati ifwa nisi mugi telefon chi ala bui kiri kiri et mi blessé yat mi tout ginaka genou mi tout ginaka che moza ma boko mi même na bonne na mi tamblaze
3: na devant ti élevage face na ikatso ambenia azu use ala lucha kanga lege na mbi mbi na ndoti moto macheta kana terrela ba yeni so asara simbi accélérer moto bi mo lege mbi kembi on sola yeso i unda na policier na gendarme ala bemendo na ndoti lege so akagana bonu ge plus face na élevage so et tena mo sécurité ti
1: commanda ti police ti bata ti briya firme inquisito engine de lieutenant AD ala inga tenenzoni nandochi akwaliso aiketambla so pepe tambage lokunda na awa be Africa chipusu nduru na terechi ndokusala chala
4: elani na mbilingo induso apaliso akada yero terti na chikwati yechi sangwa patrui wala na bina kotala yini ko atara aunji tenti security yiko ko unji 100% pe ila sara si ambena ka isolé akada tenison bigitende na population tona yini asi abina meti si yowarangangu chitene isi nanduni dandala wala siri na nanduso
1: amungo ye nanganguso atambla ko joni lani na vaka chigobolonga na pk3 se atondani chindu ambena vaka chi atibatani na mango ambena kambisa azu chinzi so aikipika kagi azu gina azembe amachet anduru keke ngana atene ala ikimuka mingi a telephone anginza ngana ambena pendre ayeso ala kiyuna terechala
0: singila nala gasmana mustafa ala kiwago singa tie na bata tibria ala kinanga tie singa ibarala na mbaye ka gasmana mustafa
1: parfait ji komese ibarala ibaranga ala sokwe aikemai na ndimbeso
0: ti tongondani ala lingi ti fanayi tongana yela si ala lekere kere ti sango na ndö ti kpale so abagigi na yâ ti gbata tsala
1: singila teji kozoni kue tongana akapa ti nzingo ye nangangu ayeke tambla na yâ ti ambena vaka azo ayeke sara teneni lakue me ti ala so alondo ti tambla na yâ ti lango so ayeke ndali ti pikango singa ti ala so ayeke amokonzi ti ambena vaka ngana ambena molenge ti vaka ni se ala fa na mbi peko ti aye so atambula na peko ni mbi mu nga lege si mbi gue na yâ ti avaka so ala sara teneni ti gue ti ma ala so si akpale so asi na ala na peko ni nga mbi mu nga lege mbi gue na mbage ti ala so ayeke bata asedu ti ti hinga tënë mbrimbri na ndö ti kpale so ayeke tambla na yâ ti gbata ni ayeke tongana so laso mbi za gere ti sango so na sese
0: na bango ndo ti ala so ala yeke na yâ ti kodro ni tongana wago singa anyen laso apeutu ti na gunda ti so si tene ti nzingo ye na lege ti gango na akpale na tere ti azo ni ayeke funse na mbage ti briya na
1: ndali ti hunda so teji ade mbi hinga tënë so mbi lingbi ti fa na ndö ni kue pepe me i lingbi ti tene nga tongana kodro ayeke kono si azo atondani ti wu na yâ ti gbata ni tongana ti so e ba ngbene ye na yâ ti angusu na gbata ti briya aso ni akode alingbi ti tene aga na yâ ti li ti ambena molenge ti kodro so kusala ti ala ayeke ti sarango mbana na azo na mbage nga na yâ ti ambena ngoi so alondo ti hon mingi ti ambena maseka ayeke mu tere ti ala mingi na lege ti nyongo ambena so ni samba aso kue alingbi ti tene apusu ala ti sara aso ni akode i lingbi nga ti tene na tango ti gbe ti ngu so warango kusala ti amaseka aduti ngangu kete mingi ti ala so ayeke sara kozo kusala ti gingo tënë ti gbe ti sese ndali ti ngu nzapa wala ndali ti ngu so asuku ala sigi mingi si ala ga duti sengesenge na yâ ti gbata ni aye so kue alingbi ti tene apusu ala ti gue ti sara ambena akusala so ayeke na lege ni pepe i lingbi nga ti tene osi tënë ti wâ ti dada na gbata ti briya wâ ti dada ayeke na yâ ti avaka pepe Donc aiso kwe alingi chimulege na azo chisara ngombana chisara akusala tala yamba.
0: Na yati pika ngopatara tala na la susi kwa lina sinatere tala wala na mena mulege chikodro abibeta zuna yake tongana nye na mango ala.
1: Na mango ala mingi ni aikinambeto si ala ikingana gingobe ala bacha la tene tongana akwale so agilege chitene akanga lege nani iyo pepe avaka chikbatani kwe alingi ande chitene aduchi na yachi si duchi pepe si ala undanga chitene beni pepe Mbengondo, chi aturugu chikbatani atambula na bi na yachi avaka oko na oko si alingi chikanga lege na akwale so aikidu chigonanduzu si awabi Afrika alingi chitene aduchi yamba.
0: Na ati sangutala sufade imani gigasmala ala teneteni timinindo susi ibani kwalina keda mingi mingi akibagbarati samba susi akwalina kibagigi na pekoti tere meala fanayi ndosu kaswa ina katongana ye ala alingi chifanayi tongana isu isinga kana chikbatati briyapwe wala ala suku asinati kwa tamika peti fwa tereti bagbarani so eske apere asuku mingi ndunia katonga na ye wake dape ala limiti fana ite na ndoni polile gasmala
1: bagbarachi samba aikimbeni kete bagbaraso akangbi popochi vakachi bornu gana begbata tonga na jiso ifafade na yachi sango so aon avaka so aikinduru na tereti bagbaraso azo awuna yani pepe si aperenga adugwani na tereti nguni Lakwe tonganando avuko ndoni adeka gidengo azo aikitambla mingi da pepe. Nga nando chikbabarani wachi dada aikida pepe. Aiso kola si amulege na ashoni azoso chisara akusala tala yamba na lege chigingo be pepe.
0: Nga ivunga sangusula nina bikwa use last week na lainga na lechilondo ya iela ataratigi antiganzuni wala eskemi na finyai ataratibagi giawe wala tongana akpali angbala kwe.
1: Non teji asara nduru na yenga oko ade ikirima tene chimungo ye nangangu na maboko chi azo na yachi avaka chibata chibri ya pepe. Me aiso angbachi tambla lakwe aki akekete anzi tongana mungo aye tongana anyama mungo agbakuruchi azo na yangada wala nzingo akobechi yaka
0: chiunzi na pika mpatara tina ala gasmala ibaso ala telefade na tisangutala ngala tene na achamena ngwesula na onge aki akota zuti kodro soa batene tia turugu si saramina bemengondo na achamena vakaswa kina tibatatibria na pekotia yini sula niso tondona ke tongana nye susi ala turugu sa sarakwa
1: Sarango kusala chi aturugu chi batango sedu chiso atambla lani agana zoni mingi na yachi ambena vaka. A nziso lani atambla na pokochi tere akai lani kete e ala susi akinambagechi la pulusu chi batani ala fangatene ala gunga ambena wachinzini si ala tokala nambagechi dangbanga. Me chindembeso mingi chi amulenge chi batani ala undala kwe nando kwa chi pulusu nga nando kwa chi zandarmeri chi sara akusala chala lakwe lakwe nabi si ala lingbi chitene akanga lege biaku na akwale so aikitambla na yachi avakaso.
0: Ikiri singila na lagasmala Mustafa.
1: Aikimbila mbikiri na la singila teji.
0: Iki guna use kutasanguti gina pekoti kete ungoteresu.

0: ala mangana ndu dafono non de kiluka mbrimbri na biko shula na teneti da manango mitila ngala so ki kete lango ti tere da manango meti yangane azi na kodrasiti ti be afrika me mingi na bango ndu ti dafono non de kiluka na leti londo amingi ti amena da manango meti aka da susi aka nduru pe petite na ayamba teneti manango meti sung magati a teneti zindi angbala kwe na yacha da manango meti sung nga na table bon susi amu lingena limiti na dusida a ke na yacha pale mingi sanguti amiti jani
1: na leseti miskin chwa eki nati bavaka okuchi batati bongi hape kuchi angu ichi ungu tere angbala kuchi bagigi na yati damana ngumbi tisu na yati damana ngumbi tini haiki gya peri si amule ti lakur ni si amena sarji klas ni aunda chitene azi azende da wamana ngumbi tina klasi 3M ichi kadivansia Charlotte aunda na fomba tilu chitena la gasi ya razi azende na yati damana ngumbi tisu
2: bina mbini mesaj temi anonsi na mba timbi so inala nati lise miskin gezo mema laga ala bayati ekon la kisate don ana ala ambi anonsi na tine ala sosi ala bake beni ton adasu ipe organize sa medianda pwe tito ana mini ti sango na pe la gai izi azende sona ti ekon te bichinjo ni abon so kisi imu na kuru na zino ti ekon
1: maragingo besu wa ekingana mbege siya babana mama tia molingi na mangwala su zingwa zende na yati adamana ngumbiti su alingi tumupasa na amolingi tite na ala mandambiti na ligini Barthelemy Zingi aiki oko ti ababata molingi
3: ndeli ti ekon sa kisiso ifo ke ea paran ego ya dati mbechinika tite ne ezi azende su akeka mwati amlenge aguka na ati sato su anjera pe ifo ke ea baba e sara kwa ti kodro ton susi biati e alikuwa nituwadera afuatene chaka samedi egele jazi ndoso afuante amlengene akuna ekoli
1: ti Vincent Gere ukoto provisor ti lise de martir zingu azende na yati da manangombe tisu aunda mungu maboko ti azoso kuya ekibando na ndotene ti manangombe ti
4: alaba ministro d'etat sinimbe ti arete iso wafa alango ti kilingo na dambe ti la rentrée administrative ya kande na le 14 apre la rentrée pédagogique ya kande na le 21 septembre mi pense ake ti e so et qui a mokonzi si ya dambeti nana parent d'élève tene bungbi et gilege tene et nettoyer ayacha sal ayati établissement ni tene donat gan zone ici amongeti ya gasi atonda si manango mbeti ngan zone
1: nduru na zingo yanga tia da manango mbeti bati ya zoswa eki bembendo na ndoti manango mbeti na kodo tibi Afrika aunda tene akusara ti zingwa zende na yata da manango mbeti abagigi na mangwala su zingwa zende su alingi tumupasa na awa manango mbeti tene ala mandambeti na ati njoni juti
0: singila nala amit tidani ibaswala kuna tereti nala kiso gina studio a ti dafunonde kiluka wa ibarala amit
1: ibarala mingi parfete di komese i aikinangia na beti teni juti onkoro tifani usini na ati kwa singa cho
0: singila soto nga nala kwa iki unda la titana gana ati kwa singa ti ala gunduru titene ala game kujo unda tina mbagi tisala ki iswa pusu ala titene ala lekeregere ti sanguzo
1: bon yeswa pusu yi titene lekeregere ti sanguzo wa iki tisu ala inga iki lango usina ata vaka meko jone kutitene ikana plasi kusala gi iki on usi na yati ando kwa suwa iki ti fango mbiti wala na yata lisi ya ikon chiteni ba kom bientu ikon na gotizi aina ya kitambula tongane na yati ya damana ngombiti ni esku deja asa de klas ni ya ikinduru chitena ya mba mningina wae esku deja ambina onsenyo wako machi chitena ga akwa kwa kwa wae wala ina ya kitongane ya kitonga susi i ona yata mina itablismoni ibasu apirangba iusi adiamina ina ya kinduru pepe ti ilondo igai proposi sujen na niwoti redaksyon titene iseye titene sari da i akutazo ti gyae da titene goisa kusala ni si igoisa kusala ni silasu alama pikoniso
0: damana umbiti ok siala guwa bimendo na yani inga bagu nutala akitongane
1: bon aiki adamana umbiti osho na i bimendo da mbiru mbiri aiki lise de martir lines liseti miskin gana liseti gobongo me bango ndoti ibanza su maximum ta liseni su kusi onda su adi aliseso ya kinduru ti tene ayamba kirungu ti amulingi su na damana ngombe ti pepe tene tisu bati azindi angbana yata damana ngombe ti ni na yata mina sarti klas ni su atable boni afa amina dasu akamata tere angbana yata sani eusia fenetre ni afa kirkira Donc ibasu ay mingi angbati tene asara ko jeune ko si tongandati manango mitisu alingi ti bagigi
0: ibala sara giteneti alisi mais ce na chakita da manango mitisu nduna julo senge amlingini yak petit goti wana mitisenge nga ibala tententi a da manango mitisu kana giti leta pepe wala cha privé pesu
1: bon iza atamingi ginandoti a da manango mitisu kana giti leta parce que alinga kinati a da manango mitisu kana giti leta pepe a zo kifuta anginza mingi na a da manango mitisu yesu aussi peut-être a petit mou passana la titene a la futa zo si a zi kome ma zindi ni la si itouche ya ti a établissement privé pepe mais na ti a da manango mitisu sauf gi école benzi la i onda metonga na la baki izani na ya ti kusala sope a kitisu i petit mou a bibeti a zo kwe ceci et enregistrer la si lingiti janati reportage nape donc il choisit gamina kota alisi ceci aiki amba bati awa manango mbiti nila si imuni ile kera nape kuchu kusana ceci ala londo chimagiso
0: iba ivunga sanguso na biko osho last week na lainga kete la muna pekoni eske ala kira leti londo chiba eske amene ya gbia na pekoti sanguso ale kere gere
1: bon kujone ku titene isi fadina ndapriti lainga ti lasu gina na dafano na ndekiluka i on na yati yambina da manango mbitini na ibanza su mene kota yesu a changi a edape excepti da manango mbititi martir su iba biri kwa tikodro apasika na ye kwa tikodro nisu agbata yamba sete na san agimeni salti su iba na tireni la agwazini epi adi yambina kikiti apiri su analiti laku mais bata mbina piri nangba akorti gongo mem na mbigiti ada susi ambina za elangu daka mbinga pe wala data provizor la wala cha zwasu kato bata ndoni angbati tene azia piri ni ye usi ibaku abale komem liti la kur ni kete mechwa ya kubieta mangu swa tila bali abali nchu me atangatia piri na ambina salti sangba na tiri nisu angbata la na plas ndon kuta yesu ashanjo anton kete adapa situasyon ni kwe angba gitonga na ti ando
0: mena lise de marti swa la tene mini atartigni anso na ati asalni ala ba agwa sukula yani aina etone
1: bon ayata salni asukula chilo na ayata salni angba gitonga na tisu a pulsier a kambata tere amina table bona fa et puis aussi à data kangi aussi à nayati amena sami so igo ibani so donc l'écoute a changement en tant que tel à dapé donc quoi tu coordonner ce bir so apparemment agi à place aussi à deniso à pire so deniso et puis na bini salti so si à zina terrain so kaso ni la bi bigo bibani mais ayata a sami so amba toujours qui tonti so andosi a jaki na ngoichi ungo tere wala grande vacances qui même ni la ngana place nzo
0: ibate nti quoi tu coordonner la tenten na bageti lycée des martyrs iba na mina langusongi a sara na bageti lycée Barthémy Buganda susi bias kodro na mina gbiangu akukamingi meski marati kapani so banga ya gigini acha mina da marangu chapa
1: bon agi to tumi tena fadigi bi reso a bagigi na lycée des martyrs me or misoni so binga peske usi mbeni kwa tsikodo na peti bagigi na atimeni ikondi binga pe paske mbi sioni a ikoni quest tembinga kiba ten de tosola kwa tsikodo a bagigi da de tosuzu mais à part gisu si akuta zo tukodro ago biri na begiti lycée des martyrs ala gwasara kusala susi londo di fafadini gisu mais binga pe wala usinda papika betambi na zo usi ala guna tambi na damalango mbiti agwa saka mara kwa nisuka binga pe tiji
0: iba na yati amina ngula na ongi a wamanango mbiti tunga na yata damalango mbiti azia we ala wana ala kimobilizi teri tala titine ala zia zini ima fadimini masika wali sugi na ati reportage ala lotene akizoni si ambatani agana mbagi tilise titi miskin titene ala kwa la zia zindika me eske na bangu nutala azu muli ngini ala mba na nzara tisarongwa marcha kwa nisu
1: bon ipeti kenku amlingi mba na mara nzara tisarongo kusana niswa pesu paska ala ba deja pandesu ala londo tumu gisu afakia tene na milita wa manangu biti nambina adasu ala mba na nzara tisarongwa kwa nisu aiki tonga su simoga masika wali sulu tisambatlu titene ala wazi azindi mena hata mbina damana ngumbitini azuni wala wamana wambitini ala iki anko na mara bibeni shapepe. Aba natanti ando inara tedisu iki mandalani mbiti, mibanza su iki na habitude nisu, deja tonga na yangata damana wambiti ya gotizi tonga susu, deja ya enseignant aussi ya ki sensibilize isu si peut-être y passe na classe supérieure, ou soit même ambeni susi ala reprendre sa, si tenei bumbi tere maboko na maboko igoizi asalte su aki na yati a établissement nisu, mais ti fadiso aikingangu aikingangu parce que inga peske culture ni sont encore en bana beti a baba na mama ti andu wala a unzi na betara wa inga pe
0: ti unzi na pika mpatara ti nala amiti jani i bazo da manango beti ni yanga na kizigi fufadiso na bangu nusala inyela limiti sara ni wala mobilisation ti azu wala si alimiti sara si a ina peti ganzo ni kojo ni si kete langu sa mwana dawa ni alimiti ratrapini
1: bon yesu ilimiti sara dabor akiti tene azu kwe so aikinati kodro alimiti bumbi teritala tonga nazo oko ti tene asara si tongo ndati manango beti so atambla na ligini so beti tene tene ti azo soki bembeno na ndö ti adama nango mbeti awamanda ngo mbeti ababa na mama ti amolenge awafa ngo mbeti nga na amakonzi ti avaka ndende so aira na te wala aautorité locale ti tene ala kue abongbi tere maboko na maboko si awazi azende na ya ti adama nango mbeti tonso ayeke mu pasa na amolenge so si aye ti kiri ti tonda ti ma nango mbeti ala lingbi ti tene awamanda mbeti na lege ni ayeke sara so ngbanga ti asara ni tënë ti tene abata seni ti ala asara ni ti tene tongana ala kiri na dama nango mbeti ala manda mbeti na lege ni aya ti asara duti propre me tant que tongana azo abongbi tere ti ala pe mbibanza so me mo sangi ape lango so si ngurugbi afani ti tene atonda ti ma nango mbeti na ni so ayeke duti encore même nzi oko na peko ni si fadeso ayanga ti ambeni adama nango mbeti ape ti tonda ni ngbanga ti so si e bongbi tere ti maboko na maboko ti tene e sara kuâ ti tene zia azende wala ti tene e arrange ya ti asara e arrange atable bon si alingbi ti mu pasa na amolenge so ayeke manda mbeti ti tene ala gue atonda ti ma nango mbeti pepe
0: e kiri singila na ala amid
1: ayeke na mbeti kiri na ala singila
0: e yeke gue yeke ti tene hunzi kuâ singa ti e me yeke zi lege fadeso na ala na ntonde ti na stéphane engombe ti tene ala ahungani ene e sango na ndö ti so si agbu be ti azo mingi si ala sara tere na ndö ti gbada tere atâa na beafrika wala na kodro wande kojoni kue e bara ala na ton
5: nzoni lakui na ala tedi yenga so e ba na ndö gbanda tere mbrimbri na ndö gbanda tere facebook abibe ahombage na mbage mbrimbri na ndö ti tënë ti kuâ ti influenceur so mbage ti mara ti lo ayeke ti kodro so si ti britannique mbeni ayeke ti kosi ti nigeria so iri ti lo ayeke igo tini ubiribo lo kui na gbata ti bangkok so ayeke na kosi ti thaïlande la na peko ti so si lo gue ti tene asuru lo si akono tere ti lo ti koli me na mango atene so si awanganga ni afa ala tene koli ti nguba lotion na uta so lo kui tënë ti so si na akpango lo na ayoro ambeni amo ti na ya ti tere ti lo hio hio si ague na ya ti poumon ti lo na peko ti so si akpolo na yoro so airi ni acide hyaluronique nga na lidocaïne ti tene ague na ya ti tere ti lo ti koli si alingbi ti tene akono e go tini ubiribo na peko ti so si asara lo ambeni akapa ti massage na peko ti kpale so ague na lo hio tonganso na danganga tënë ti so si ambeni aye ayeke solo na ya ti kate ti lo lo perdre connaissance tedi lege use kojoni si aréanime lo ngbonga use na peko ni na ndö ti kapa ti surungo lo ti tene akono tere ti lo ti koli so aye ni atambula kuonzo ni pepe si asara si abibe asigi mbage na mbage na ndö gbanda tere me tongana e bili na ndö ti facebook e ba mbeni atene na ndö ti gigi so alingbi si mo wara ngia na ya ti ye so si mo yeke na ni alingbi si mo sara ti tene mbeni zo so ayeke ba mo si lo lingbi ti wara ngia na ya ti ye so si mo yeke na ni pepe na bango ndo ti ni na peko ti kuâ ti koli so mo lingbi ti ba mbeni wali so si tere ti lo anzere kuâ pepe na ndö ti gbugbu so si lo na koli ti lo ayeke duti nga si lo yeke hunda ni ahon mingi mbeni lo tene ti lo ni ti sarango na ngia lo tene ayeke nzapa la si airi lo ti tene ahunda na lo tënë ndanga ti nge si lo ye ti tene lo bion ye so si ni lo yeke na tere ti lo tedi tongana e bila na ndö ti mbeni so lo façon atene kuâ ti masika koli so lo ba ti lo so atene alingbi si be ti mo ape mo lakolako ti tene mo za gi ngia na be ti mbeni wali pepe ata na ya ti so wara na ya ti mbeni ngobo nde koli kue so si lo ye ti mu tere ti lo ti tene na ya ti ye kue ni za gi ngia na be ti wali lo yeke hunzi tongana masika koli so si lo kiri lo tene laso lo ye ti za ngia na be ti wali ti lo fadeso lo hunzi na gbi ti sese ayeke konongo ti tere ti koli la si akonte pepe me tongana e bila na ndö ti bibe ti mbeni zo ni na ndö facebook lo façon atene ye so asi na masika koli so ayeke ye ti ngia pepe tongana na mbeni zo akui alingbi si e kue zukulu ti na gbi ti kui ti lo e sara mawa oko na asewa ti lo na mbeni commentaire ni tedi atene nginza alingbi ti voye kuâ pepe tapandeni la ibalaso le kinani a ondoni lombati undani a korti tene a ondoni yeso a bongo lutini a ki yeso si ni lingui ti banan de beso nando sese a wala ki gile giti tene ala sara ko simbunda cha la kono fa deso iki banan bagi cha koli kwa ala ki giti tene tereti ala ti koli a lingui ti kono nandani teti na pekoti a bibeso mbagi nambagi ataso si angbag bani si jiko ni kwa gi pepe na tereti kuingo ti masika koli so somba giti lwa ti konsisi ti britannique mbenya ke ti konsisi ti nigeria so iriti lwa ke Igo Tini Ubiribo sur le Kinangu Balosho na Utaso na pekoti so si akolo na ayoromba gina mbagi titane lo kono tereti lo tikoli iba asigi na kwati lo si aluni na gbata ti Londres so akina kote ti Angleterre na atmini sandugu ti kwaso si akina lolo
0: Nato akiki nando ti kete kwa singa tala wala buzz de la semaine si kwa singa ti nando ti kilingo nando ti a kota sango ti inga so si a unzi tonga so itene singi la sukwe ala mai na inga da wala nando kwe sala keda akina ngati so si mamboko ti davi bema ayapu nando ta masini kasi ala mai polele ala mbala koti ma dafono de kiluka dalche a kutokwa wala amina kwa singa wala gana sango so akina nini

dafun de kiluka dafun tisiringa na ti maingo itine bala kinacha utaka pata kusala ti ti lainga lango bali ako na utati nze chumvu kanila giremi ameni nji ngana ores ngombela ke use awakode kwa nina na ndotak bako utu kusala ni na yanga tisinga na leremi Dieu merci goga DMG ketendongo kusala ti atonanya wena mozoko.

0: Instant Culture.
1: Nzoni lakui na wabe Afrika kwe, nzoni gango nyati kwa singa 100% culture. Na lakui so, ton invité t'es un petit rouge, à la doit tu comprendre que itimbitere na aitati agbanu, to ala ke mai na mbegeti yaloke, ala ke mai na mbegeti busembele, ala ke mai aussi na mbegeti bogangolo, cela so ikinyanga data la nyati kwa singa 100% culture.
0: 100% culture.
1: Tonga na itententia banu ala ke ameni amara sosi aki warala na yati kodroti be Afrika. Ti warangwa banu ala ki warala na mbege ti busembele ya loke busangwa bozum na ala ki warambeni na tereti damara ti gwe na mbege ti abogangolo. Aki ameni mara sosi mobala mwate na ala ki agbaya. Oui, ala ki agbaya paske ala ki asugroup ti agbaya e na agbanu yeti ndara na kodita la agidi tene ala batanya pe. Ala ki langu na ndoni to atiswa ilangu na kunjape, ake yeti ndara na kodetala lasi ala kezani na valeur mingi. Tonga na yanga ti kodro chala. Kete molenge, lo itene yanga ti gbanu. Mwosina le ti gara mwe ti voye, mwe itene yanga ti gbanu. Sa ke mbeni, richesse tala, sosi ala kesara kanja na nyape. Na legi ti tengo kobe, na legi ti yungo bongo, na legi ti lungo akwa, agbanu, ake mwe ti ndara na kodetala na valeur mingi. Aita kotara tonga na akpo kati dengo na yaka, tonga na anzenze ta kotara, agbanda ti gingo na susu, ake esosi agbanu, abani atene ake yeti mungo nani amosoro. Si tonga na zoe kine ati marasu, ake mbay, lasi zoe keba. Ake mbay, lasi zo aike tene ni lakwe lakwe, mbanga ti atere, ambay, na tongo akwa betala, aki esosi akpingba. Narasu mingi. Identité tala sosi azo ingala na be Afrika aki nzawa kotik bingba. Nzawa kotik bingba tonga na azo yuni mingi atene mweke gbanu. So ke identité ti agbanu la. Ala son atereti mbili kwa yu rouge. Si te lange du ti impartial, lande yu bleu de nuit. Na ti kwa singa 100% culture na la cuisson.
0: 100% culture.
1: Nati kwa singa 100% culture a geneti ya kina mozoko. So ala ke, so ke droit absolu. Tala titene ala mani. Si a geneti ya yitima, mozoko so si ala invina la lekere, ti sepi la lango omene, ti nzeti mvuka, so la zandi tene ala mani.

0: chiwa ngonginja na sisi. Tene chiwa ngonginja na sisi. Akemeni tene susi ifu ala inga tene nandoni njoni. Parfois nginja su alobara na sisi. A peu chijuti nginja susi achi na yachi bozo chimeni zu. Mais parfois Ginjasu alawarana sisi a peu ti duti aussi Ginjasu atina ya ti bozo ti meni zo pepe mais akembeni Ginjasu si alundo na meni ndo nde Rila Rila akembeni masika sosi lo lango na kodro sisi ti gibon précisément nayati kota gbata ti gibon so a irenia tene vaka vi rila akimini masika so si papa na mama chilo akuyawe loki lango na ti tata si wa chilo ngilu ako ata so si yere akina ya ti da chilo Rila akemeni masika sosi loke na nzoni de mingi Ainga lo na ativa kachilo tungameni masika koli sosi Bechilo avoro mingi Loike lakwe ndoro tisaranjoni na azo sosi Loike tisaranjoni na la selon nga umochilo Meti Rila lakwe Njoni solo ti saras na zomingi akina limit mingi bangi sosi koforo warangiza atialo mingi zukwe ainga sota teme biani ginja akina ngangu mingi meni ye warameni zo na ndoti sese sosi aeke ngangu akon ginja aeketa pepe Dali nila amena zo akenda sosi ala kevoro ginja tongana nzapa tiana. Bangati sosi tongana mweke na ginza azo akeyemo mingi mingi. Tongana mweke na ginja yisu kwe mweki wara mweki warani lakwe lakwe. Tongana mweke na ginja. Moke tonga meni zo sosi zingiri wara chene apeji kangalo pepe tonga na moike na ginja moke meni zo sosi moke libra wara moike tonga na pupu bungo na kangango momo aike possible pepe wara tatene pepe rila binala loke sara nzina nzina kusara chitene Na kopeti anga chilo atasuna gibon kuta kontro sosi mbembendo na ti karte ti Afrique bangolo aike possible ape mbanga ti sosi gibon ake menando sosi li ti apene ake tambula lana lata ake kontro ti azo ti magie azo ti mystère nga azo ti tongoli ni kundu wara ala social ayeke pratique sorcerie donc na kodro sosi ti gibon tongana mo yeke na ya ti ye ti ngangu ye ti minimini wara ye ti nzima pepe dutingo ti mo na kodro sese ti gibon ayeke compliqué na mbeni lake rila alondo na vono na kiringo na ngata ti lo lo patamura mbi ayeke mbeni lila ti bu la su bikamu lo na gere ti lo lo ye mbeni papa ti lo sosi afa bake oko balola lo yeke tambura na ya ti nzara na ya ti oko bongo ti lo so lana la azo kua inga na lo na ni lo na lo yeke tambura lo yeke ga so nzara ti ngu agbu lo lo bando na gauche na droite wala koti na ga ti biwamboko na ya ti bozo ti lo ginja ti vongo na ngu ayeke nda ape ata so si mbeni masika la si lo yeke kangu ti lo na nduzu
1: wade wade ngu atoku batoku ngu wade
0: petit, pardon, yes, petit, pardon. Petit, pardon, mais franchement, t'as un jardin à goût mingue, et puis bah que mingue n'a un guignard que ma presque, mais on me dit pas un meilleur père. Pardon, ma petite, quand on me roule mingue, mon égout mieux, ma.
1: Pardon, toi, là, il n'a pas avancé, ma. Gouadé, gouadé, gouadé.
0: Ata, walango, patoku, chignongonangu, aike, dapé. Oh, passi. Passi.
2: Passi.